0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikita daw ko iso, gisom ta daw kalimo, jam kasiyam, gisom jam ka pa damisod kaswabon. Lobby agumo kapoylaan. Lobby agumo pumalihisan.

Tinarubutan ko ngayon tawa ni Hiti Dawatas. Panang sakit pagunta ko. Tarabay na kita pinay. Hiti kaningaw, kaswa banditi, lisahu, sa dapon, rumasa, minpipirat kayo nun. Panang tatuang na pang lisahu, teka jarobu kayo. Linasu, manta da 2 na padam 3 darja Celsius, gisam 3 na padam 3 darja Celsius. Amid nabawan kaswa bunbay na di aw rumasam sa dapon maningarod miyang pa itong usmitang kay drasa mid pipirhat kayo nan ang panong tatuang na panga jarobu tekalisahu linasaman tada 2 na padam 5 darja Celsius gisam 3 na padam 3 darja Celsius amid tenom kaswa bunbay na di lisahu sa dapon rumasam mid pipiro kayo nan tatuang lisahu nagikiyo linasaman tada 2 na padam 3 darja Celsius gisam 3 na padam 4 darja Celsius. Ilai dasuk kesuapan bayi nanti ngajarobu teka lisahu sedepon rumah sami pipiro koyonon penong tatuang lisahu lina suman tadut 2 pedam telu darja Celsius gisam telu pedam 2 darja Celsius tahuri na hilai tambunan kesuapan bayi nanti lisahu sedepon rumah sami pipiro koyonon penong tatuang lisahu lagi kaya moga lisahu lina suman tadut 2 pedam telu darja Celsius gisam telu pedam 3 darja Celsius. Lanaruputan ko ngayon tawan, hiti i-dawatas ngay kaya nun po ng sakit pagunta ko, tarabay na, ipinalabos at kopisan, Meteorology Malaysia.

Enong rangawi teruputan kong etawan dite nuki ito pinay nga kakal puti nugyari iti jorobu te kalisahu. Nakingkawas nagimang ko. Hatus turu na pada mapat iti TPI te ka IPU dah iti ganingaw dat bay na tigya gisam di jam ko siam dat ka suabon. Mawas kawas mati at jorobu tampinay. Sa kira lumabos ko kyo haro hoto ngayon. Mamakai ko na dati mask ya.

nung sa kira da mila-mila nga itaangga na po kapiyo hitapangkal kapiyo dat lumabos om nugyari. In Korea na timpo dat idlabos kaya tapinay. Kalpabay na tito harahot ngayon o bayaray kada nga. Bayan na pagyating nga, mila na ngayon mambayar damayad online kaya mamali nga mila

Pagulupod di kinangha ti sinding kya. Napagulod parangan kuda ko iti sinding di is ni Zakadir na tagak. Pasiwato ko ti pasan di ari ni Majanon. Hay di Jemay kapisanangan kumatay sanan o ngopurak po kita kulotawan o siyanan. O kuno latadaw aragang po kita mimbulay ka. O dogi ma. Siyanan ka di tadaw kyo. Inga na di keceriahan iti pagunto ko unggo na di iamay gutil di obulikan to po mapatuhun darasam te ko iandong nga abulikan di. Magat pandamila na papatuhun darasam kyo saktian. Bagi na ito ko ti sinding di is ni Zakadir.

Iti na po ako sa limbahan na kaning awa FM na bay nagya nga inong ako na po nga kanong magkinangaw mulong piyad akong kahitiid kaya nandat ikaw mo yan na padalaman kaya nakarang ko kasari iti ka sa limbahan na kaning awa FM tuhara iti RTM click hamil ako magkinangaw dahay maya da RTM click om nagi maya iti Portal Radio RTM karoon na po internet nga kano magkinangaw dito kasalimbahan na kaningaw FM.

minsan pa kapailan ko madapinay ngay kyo o iti na po nugyari iti kamayan dat API teka IPU da jarabu iti da kaningaw da bay no ano kare katahatus turu na pada mapat iti tagari dit awal idastik yo. Kira lumabos ko, mamaguna ko nakatidat mask yo. Mga ipomali dat mask ya, tampinay. Lalabi po kapyo, tangatanganak, iharo to rulo po muhaban. Inangalahing, ang tando magantian, nagikyo. Teka isa yun po iharo hot, kumenda risiko na kalidasan dot ko singud diti jarabu. Bakay ko na dot panokop ka bang ang tanong tayo kamasera dot lumabos. Sera ka guli, manta dot kaparagatanid labos nga it mamursi, patinan kaya tapinay monsu, mamawag ngayon langon. Babasa pa na dasa na ngayon monsu to, anuri, abersi ni kaya to insanan kaya.

Ba makinaw to kagud sinding manta di sinding O'Brien petuli da daralan no nagi sinding manta di Adrian Cipilin Quibin puralan ko pasiyon ay ako pisimbar iti sinding kyo petuli da daralan no kang puralan ako pasiyon kakagulat iso kaninga FM ko ay aramay bo.

kapailan kita pinay, nakaingkawas-kawas, nakaguti API, jarabuhi tig ganingaw. Kisa mo na pa di jam kapad kasaban nga is hatus turun na pa dam limah na kya.

nakatimpon di kaniha tapi na ikaw ko isa tulan ka siya may ina po ikamayan dat hadkota dat Budi Madani nga pinatanduli di kawagok ya pagluditi 200 liter no ang pinaguli di kumada 300 liter akirat kuasa di kaniha iti na po nga nuri iti na mantak na may inquiry timbaga at balanjad tumaw dat magigiyan ngawi

madana palit lay da dahin ay kabun na nalihuan ngayot why get a pinay paligagan nag iid labos sa timpubay na tiha kapalilat li sa hugtay ka jarobo asahatan na muli

Unti, pamila-mila na pada nga in Korean at kaparagatan ni Labos kya. Sa kira ko po riman dat nugya opusakan, kukulan, orwal at kangkab, o pa di imato, teko orwal at alanan, ang mga ikaw na pagkiubat. Magkinaw sinding lalayd man tadi Justin Lusa, Jambatan Tamparuli. Sultan anda sinding di Alia kada domia galditi.

Ba masiwatan makin nongo dua sinding iti pagulu da torong awat kabar kyo. Sinding pinyampatan di John Francis Ami Jacob kakal aku poing girot. Sa kabagus sinding mata di Marlene Fenn kyo poingan dadia.

0: Ay, oh boy. Harana kita kuit gambar pengantin di Minano mi kapo di tino di ku. Oi alumis to mod mi kal pa di artis.
1: Alala, ya salah lisa. Ya boy bagyati.
0: Ku senang na kainom da ko pitas gita. Alasu mo to mata daw bay na.
2: Rinogi.
0: Alasu ko pitas daw.
2: Waik pa nga, mirikot-rikot. Kampain ko ro, kung nanti magasok ang mamuro si Dakaday nung ay suot waik lisa.
3: Magyangaw, ababayan, sandukot, manikin talaw ko talo.

Matakabilang na ba natin jam ko padam isa padam duwa minita dat kaswaban kaya? At sige ako man ako yung kakalmo yung painrongaw diti kaningaw FM. At bayan ako kagumuan na bayan natin nga hinadati walay kyo. O harit asan sa gandot lumabos. At ko ngayon datalaso kapyo ti akapal panilis sa ho. Parang wata babayan sa nukot at ano kaya jam ko pa dami sa talon hapad minit. Kinangot ako po do sinding at bayan na timan tadi Alicia Rosti Antonius Tusak Piupusan sultanan na sinding di Salim Linggi Ain Akulupay ka sinding di Dusun Labaw.

0: sundo.
1: Igo Maria.
2: Ah, no kay lo kuno di ano ka parta sa nong daw di.
1: Ano ka piyo? Ano di ka piyo? Angela.
2: Bagima, nakano bagima ka Raja Elisa?
1: Ay, dagi.
3: Yo nga ingka nagi ko Maria. Natandasan din social media.
1: Ito, yagi, bagima di.
3: Nagi na chulik pa kagaman ako sapi duwa kay Dilisa.
1: Oh,
3: asan na ako?
1: Ato kaya no kopya biru rumah anda kaya Diego Maria tu os terus kopya TikTok.
2: Kima?
1: Enggak tahu. Mat betul Lisa. Saya tak ada lagi.
0: Sondu.
4: Mari kita tahu ketelu jam kau pada misa tahun apa minit ke Sabon.
5: Pagkuludan ng awit sandok ko tati nukya tabi na isa pa sinding ka paranghan ko ti manta di Alexander Jr. Ison pinyampatan doa di Felix Don narulun sunsuyon piginawan.

0: kumpisa na nga, Angela. Ano ka rin kita ko na ba?
1: Maria, kumpisa na nga.
0: Alay, no, ako na ka rin kita hindi ka dahil ka,
1: no. No, di ko pia tinipi. No, to na ka rin ka pia bayan no, igu, Maria.
0: Ilang ano do, madakod mga kanso tuman.
1: Ay, lagi.
0: Lamin ka ba, Angela? Nga, mga mga kumbaya hiti. Loson, no, ako na giti.
1: Oh, mga mga mga ko pia. Indam hong kagyanan tada no, igu, Maria.
0: Eh, matadakod hilad kompleksu kan di tayo, no. Oh. Haro at pagyalaan spot bo. Sigo-sigo nga, winayatan pa gun.
1: Oh. Oh, gumo. Naman ako rikot mantad watas suay. Dik yo.
0: Oh.
1: Igu, Maria.
0: Yari na ki. Oh, yan. Ako na ba? Minangay pa na doon ditanganak nga. Nasi, pato haro ka sa
1: harin na kamanang. Umbra, pusunong nagyan, no.
2: Kopi sa na nga.
1: Ay, naka-engine na. Ay, haro nagi. Ay, gu, Maria.
2: Ay, kyo. Igu, Maria nga haro.
0: Lisa.
2: Naku rikot ko yung motibay na ti engine.
1: Ayan, yan. Ayaw, boy. Mitanod ko. Di ka pia Lisa, di ba? No, kyo.
0: No.
1: Mitanod-tanod na pati igong Maria.
0: Roy!
1: Benonogi!
2: Iye, ilaw na ubo. Sige ka panilipaw ni Lisate nung makiyong ay doho. Iid ka dahi di teno. Sisa kayo kung nagkaritano ka ni
1: Lisa. Roy! Kung nagkiri ang boy. Pumuruson na kanagi.
0: Naku na to, megal di asusasu sa ginawa ni Lisa.
1: Iye, kaboy igong Maria. Nga, oy, hito mo't ginawa ko di oboy mo.
0: Ay, kiyo ko,
1: pwede ka wago ham. Iho,
2: kiyo mo, ipo. Iho, ho, pwede ka wago tandasan. Kuro ba, Lisa?
1: Ay, ano mo? Kuro giya ko, pwede, Lisa. Sunodayo ko na kuro. Kadi oboy, nakasuwang na punguhupan po rinta ka.
2: Ay, otopot bagyari, Lisa.
1: Punguhupan po rinta?
2: Nakasuwang na matido ho.
1: O, Mingga, malang nakasuwang ido ho, lo? Di ka, no?
2: Haroh bodoh adi 100 ringgit mati na kasuang doh lisang.
1: Irino bo, tumutumodan ko mga ikaday. Haroh po na aboli kasuang 100 ringgit kang kuda.
0: Hindi, Halisa.
1: Hindi, maudot na yung bito.
0: Hindi ko giya kayo ano boy. Ako ko giya it 100 ringgit one off at kumayan dit. Oy, sanan nga kano hindi.
1: Eh,
2: harto'y giya magalit di. Maria, okon ko eh, sanan nga kanod manikid ulan iti.
1: Aw, bagya aboy, suway mo tigay patahakan manikid ulan iti.
2: Oh, malang.
1: Yung
2: kanit kami yan dat one off no malakyo Lisa.
1: Nakalimino ko mingintong na ikon ko ay sa nasuwang
2: haro it na nakita ko'y duwasap bagyadot ay sanan nga kano ka di penso penso ay
1: kung kagya pagkita na kayo gya
2: ba ako kung putumbayan ihumo ko pagyo ang gano
0: malay
2: na hindi intay na kayo pagyo
1: tangay gimalo
0: tangay ko
1: ay yakyo. Pakai ke Maria, pakai ke roti ke Maria.
0: Ay, emang gak malak.
1: Di tangai.
0: Ay, mihakal di tau otopot iti.
1: Hindi.
0: Hinong gak nakan wanuti, ay, abay.
2: Pinawasa pilih grup wala igu Maria.
1: Oh, kutiga ko otopot ilo igu Maria. Haro ngay gambar mentiri gila.
3: Ilo nama tu sabab natumbayan yo boy. Koy lah toko nabay na tu zaman AI kanti. Pinsanan ngamilad o miton.
0: Tapat ka pia Lisa.
1: Bah, lo ko tikit na matu di oboy in WhatsApp group suay ti.
3: Wabati di oboy.
2: O minton dos sa kagulitin lo.
1: Ay.
2: Awi bakya.
1: Ikaw, lukang bay ko. Kapag nagkiyari na gibo. Nati oboy minawasin na daw. Kako nagidi Lisa.
3: Opo, WhatsApp tumud mo ta di oboy giyari. Ako nako forward WhatsApp di kad orang puti.
2: Opo, ilo pa nga WhatsApp po tumud giya.
0: Nasip po. Nasip pa ka piya ba ito? Ako mamati ka sari bong lantok dot ay laan ka salad po patikit ka para aw otopot.
1: Hodya.
2: Toy giyang.
3: Obo, boy. Harabagya ko turan ni D. It akta komunikasi o multimedia 1,108. Milo ontok dodanda gisom korikot 500,000 ringgit.
1: Hodya.
2: Yung kumurah ko na di. Yung kumurah ko na mingilagkabar tayo ko pailandit otopot tayo out the engine na.
1: Oh, ta igu Maria. Tu asampi.
0: Kang kadaki. Kada kasusa bo. Agu mo karal na pengkuro mangilid kabar au otopo.
1: Hindi, kinongoho ko tilo, boy.
2: Ta igya, pengkuro kiya.
0: Ay, Oh, ko kailo it kumayon dot Aifa edi.
1: Aifa.
0: Milo.
1: Aifa.
0: Aifa. Milo maguna Aifa kadu ba? Pagulo o kabo at aplikasyon WhatsApp, ma'am.
1: Oh.
0: Pasang o, na at number kusong talo.
2: Iki number
0: ko. Walo, anong walo? Walo, turo. Siam-siam turo. Cowboy. Hindi. Ang pasang na at kabar tayo kakapelaan, it iloan di kayo.
1: Uh-huh.
0: Kano ko na disimbar, manakod o tapat tayo kaawo.
1: Oh.
2: Iko Maria.
0: Oo. Oh.
2: Isay Aifa, bujangin
1: lo. Oo, oh, ikan nagi di oboy. Ako nung katulun ila oboy.
2: Ito'y kaya.
1: Ilan na pa nga ikaw mo yan dat chatbot pintar.
2: Iy, may galing nga rin natulun kaya Aifa.
1: Oo, ikan di.
2: May galing nga rin girlfriend ko di
1: kulay. Oo, ay, Aifa kyo. Nilan.
0: Sanang naman ang biyagal di lukim. Sikirot o ilan ko po ilan di otopot. Ano ko usutong nga, lukim.
2: Topot kyo. Piyoin sila, topo.
0: Hindi nagi. Bila nagi mangilog kabar, manakod o topo tayo kaaw. Mayad portal rasmi. Sebenarnya.com kandi.
1: Na oboy, kinangaho, no. Duo na di karalan ng mangiri nagi.
2: Ika nga, makinangaw na lang sila. Ika nga nung pala na nantoko scam ni Google.
1: Oh, isa mo i.
0: Pero hati-hati ako dahati, obo.
2: Paisaro ko matilain sila.
1: Tikima.
0: Mbah, mamalanja na diyo lo to nakanukod hato si
1: Rinogi.
2: Bah, bilay ba ay sumasala? Bah, ano yahay doon mangkuksot o kiain sila?
1: Ay, nakura to doon na mangkuk?
2: Eh, sa mangkuk di Gu Maria. Ang piyan dahil dilisa sa mangkukan.
1: Ay, piyan na di malaka ako madao ko. Ikaw ka ba, girl?
0: Pati sa jiwa. Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano?
3: Ano?
1: Ano?
3: Ano?
1: Ano?
2: Ano? Ano?
0: Ano?

Hai, awi Syarina Mushapri. Paili rai angkiningo ra pagayaman takau monsoy. Into rajam ka opor amro, suku rajam ka talur ra kamayon. Kiningo FM, hebat, siok nya.

Yo pahaki ka pa yung kwanang rabi yun ang kining oramora radio kini FM on yakin takmo yun ang pa yung kwanangan po yun ang itarabilin ramo. Ang pahakakaray no, jam karuo, apat nga uparam siyam nga minitra may, nakasukutakan niyo ra kapaparan no, kasalulaan rahu no murada oroh ito. Amakya siyaw, sinalay rahu ikaw, soy naringo, muyun, intorako. Amsumunuh ito, rakanintakan urangan ang karaja, DJ Atika.

Antikans ket sa spontan setiap Rabu 5.30 petang. Terus kami di RTM Klik 5 hingga 7 malam.